Poname ore mene pana ni kripes. Ai kai rongo rongo pukin nong ram, rongo rongo nape mayu, rongo rongo nape tepe kia, rongo rongo nape no nate, a kia sen kata rawa ki, men na naru ne kareke rongo rongo pana ni kripes, an ware kina koim, i rongo ye ri nata, deripe dios. Yesen kame tua ki mente kripes, how the Highland Resilience and Adaptation Project, ke koi rap, pa ye tapani ni makurian na naka wo one round, yon tepe makuru e merake yo yoni kawain nan tapani ni yon tepe makuru e tamena. E kota ke mente kari kira kia yu, baka nuan teka wo one round na yu poni katia nite pui na tanke ibukia ni mewa communities, ki ni mewa site yon tepa makoro emerake, au yon kawaina ntapanin katia ni wawa toilet blocks yon tepa makoro eta mena. Enge nanya wa yu poni kanuan, anapoka teka kira kia yu na koi apa makoro ikai, ibuki ni kapepe tien, au kati imetuan de reken teran eisaki, au kati imetuan te mengaroi, na koi ya tein teriri, communities awai pon na koya kain aba makoroi kai. Yesa te bota kini makuri ipukia aine roren rikira ke taka karua kamei roi na nga na karaparapa na koya bota kin naru bota kin aku autu ake asa nira kano anteri ita kin taru meuri ere karawaki nte ke yusi play clock mani epe yante buka. Eta kue muaisa paro koya rapata naku nteri ita kin taru meuri ane aie tataru awai eiroro yesa ni kano korawa kano antepunga ane Oni karika tena non deitaki, oni pondano, ari yakaines roi, mete potoni yangwe, nanu maakan teutu, inanun tioni meki, poni karikian, terikirake, mete mei roi. E pondanga nakakaita web, este potaki ni makurian, nena kontikiri pes Uniting Church, keteke yusi ipukin, anakakata roi, teritike yu ipukin tereitaki. Anakakaitua, amanakata roi, ari eriana kuarona, Ari ia poni kana korawa iai wakin kanu anteritaki iro ia aro ipuken teririke iu. E pon nangana pe nakatiki roi ia muaisa nakon ke iusi, gai ia mengari ki pa testa pebeire ipuken ia pota ke aru yoni kiripes, o nakon te STA, ari ia riki pa teka umen sa pebeire. E poni kana pa anape tianu ni katorikan kai esan diki pa testa pebeire ipuki ia aro ipuken na nakairiri ata merua. E pia kakapa iaira te atua, o nikairi ia aro nikapene, Pa anawaya ni paina te po pondano. Anakapeni enteaka te po takini makuriane. O isa te rapatan takakaro e tene te Kiribes kiti Kiribes National Volleyball Federation kete KNVF. Nikosana ko min anakaisira ni poore koroyen te katini pungayana kun te sport complex ipesu. O varipundeitan na pia kanuan anatakakaro ipukin anakapu imeisi wani nome ta Kiribes. E riposin na perestens te KNVF. E sire me anarun kari kirongono banan kiripes, bati moan nante karinan nete e te peratu iroia aine, pun voli taivers me kanwangana e te wana te ngate tara, o e ka women penaway team me kanwangana e ni me bukua te tara. Are moan nante peratu iroia mane pun vankat, o ni ka women te sim e thunder strike. Ipukin te upe no ya moan na iroia aine te sim e pi hampo, o ni ka women Holly Tybus, me kanwanga ia e wawa te ngā te tāra o te wana te ngā te tāra ipukin te kawumen. Ipuki ia mānen te upin o ia moana pun Hawks me kanwanga na e wawa te ngā o Terminator me PTC me kanwanga na e te wana te ngā. E kakaitau tīre na kon te kampana e NPTL ipukin maninakin te kapo on tene ten tiririke iu. Onde ita nungoram rongorongon na pentepetepeke. Ese te minista ipukin te potakin freshman yoni BC e yoane na ivalulua, te ekin na pa eraka yoan tenua te pirion te manen usiren mai sin bon de drug ari esen bus yoan tepe inanun tenua te ririkin kai. Eta kon na ivalulua na kon te au sin tein te monipon pa yei ana kataumane e te wane te samare wawa te mirion te tara ari esan katawa ki inanun te kataumane pa poka ni katien te rapata e te counter narcotic bureau. Eri posin na te fijivillage.com pa ntain te kauntea ka yon te kataumane. O e tako te minista ipukin te potake ni Braceman pa era ka yon wawa te ngā pupua te case on the drug ari e taua ki mina ntiririke anaku. E tako na pepa i mina ye vaki Braceman na tausa ni kai ni makuri e te kanganga yon the drug o e noraki pa erangi ni kiri kaki te case on the drug ntikin te vare ai e kaan te katene makuru nte moani kuata ntiririke ai. Asta hape ika vanua to pa vanu ki ni peire ia pa anaka metua rita ki ia ia pota ki ni bracement. E tako te vanua tu te li pa te pororo i ane, e rangani ia bracement me nape a kane te kona ani kai ni makuri i pukin ka metua ane te tua, si paan rongorongo i kakakawaki. O ka metua ane pe te tararua i pukin na iono.
Esta ina ki te pororo ya ne ipot vile, me re nan teminista ipukin tau te aga ina noa, me iwa noa tu. Andrew na puati, o teminista ipukin te pota kene pressman me ipa apuani o kini, John Pundari. Eta ku Pundari pa kawa kinan te rau, oka menu an tepe ne kapu taa tipi tipi ki, arangi ni reke reke ngai, o batangira deke reke pei, me tua tua I mere na ia ave, aki a wakaan. O esta te kamisina ni pressman me ituvalu, me ta sa makaili, Ntua pa, iria ini kamai takiri ki te pouto kana kontara ruan te rau o ka menua I apen te pitipiki. E pundanga na meroro makaili, yon te itera ane ni bowi in te United Nations General Assembly Summit nte wiki enako. E tua nako I apen te onape pa, iria I te UN, ni karikei aua kai ni peaire, ari ena buokie iai apen te pitipiki ni kona ni kamea tua te tararua o ni kamenua I merava. E na karikira keaki, aia kona pai taan tararua o ni kawa kina tera un tepe. O ni katamerua I angan totoko na koia taan karika pipita kini kanuan buong, o ni putuka na waki tepe tepe ki ipukin tapiakan anatangi na kondio anape. E taku pa tuvalu tepe me kaina e tepui me te wana tenga, iei katapiena pa e na kawa kina temerava e buburana e raka yon isi bubua ni mebui tenga ati square kilomita. Me e pondangin warerike na kona pai ipukin karawan te tararua nana merava. Engen anya wasteri anga yari karikia angan tuvalu pa enaida anapo wii te yuwe nani. Ondita nuram rongrongun ape no nape. Esa Amerika ni mga kanako inape anakanu antake tena on Iran awari aipon na nakanime wani pongkai e ideis ni pomi ya Iran. Etaku anatanga ni puaka Amerika. Ngkai ya teime to aiteraika wawa gane ni uneki yo anta wante akante straight off almost. Etaku anapis Amerika ipuki anatanga ni puaka. At the U.S. Central Command, pa e koroi ana puakai kai, ntaketi ni tapo I kakakokuru yon Iran, pa katani ka waririkia ni korakuran na natanga ni puakai Iran. E puntekin na pa asa, ana tausan toka la tewana te kaibuke, pa kametuan na nepe peiri, ade tutukuan tiru ko atyo sinako, men ana metapeya vani kapeni Iran. E taku Iran pa yesa Amerika, ntaketi ni tapo, aika arangini kakavaki iroi ana pota no meta, Niko taki metaya ni priest, tapon tataninga ipukin te train, au aite merenu anikipe. Eka metu anape BBC pa yei te priest, ari Europeke peke imin anamisa era Amerika, idarikin panda harpers, ne makoron Iran. Oyesa anape peide, e karina anape residence Ukraine, e velotomi Zelensky, ni kapene ete minister ipukin te tanga ni puaka, e Mikhailo Fedorov, ari ekorakura pautokana iru iyo ameta. Yesa ni kaweki e te uno te mamasa ni kosina no iroi arapata ai kakakakoro o atanti. Tane mamasa kanya ki ponna ngina te rorondikirake. Apo ni koikotake ni kota aki kukura ina no ia yon da tuu ni kawanti epe he Ukraine te kapong. Anua wasi iye peena e makoro yona taikua Fedorov. O taika toka te waki na konte toka ni ka yon rusa. O anta takarua korea ini meeme. Ndairikin te pongaanyo Zelensky e kametua no ameta ari enone e min Fedorov. Ba Major General Yevheni Kamara, ariponte ponomu ini metanui the Security Service, the SPU, awade nangitikin kaipote ponomu ini minister ipukin anatanga ni puaka Ukraine. Etaku President Zelensky pa Kamara, e pondangi ni mata yontani ye yonte waki ni puaka, o ni maisi na pena kona pa yoni ka pongananda peka weka boong te waki na peni puaka. Tere peka u arerangi ni kainan waki, nkai ete imetua Ukraine, ni kaitara rusa, na iyo waki ni puaka arete imetua ni waki ni karukua te pongeai. Okupundi imetua nongora anako ni panani kiripesa kani muoto ginrongorongo ipukin nongora am aki asari kini katavura waki men anaru ni karike nongorong panani kiripesa.

Ako pwede, may tona pwede ng ngurai dari kyo inanun ta meron ti tawa na wai dari pwede si tapi wari kiti minis. Awa ti tena na kiti minis sa nampu roi ti ota wana. Ako di sa ngurai ti ota wana kuna mga rita ngurai dong dong ni metang ipukinti ti tawa na wai yu.

Ante te yon kay bon roi roi te minister min to to wana te songra kuna kapurai kam ang ram te te kuna ni te kuna nani ken kay ta roi mang kanara rong rong di metangi bukin ang ram na pa ina nte tawana wayo.

na yo ka indes na koimi sinara digi age kamasa ni gitanira noran na miyawin na mi tararua ay muarara di gami tanira are sakonan na meginda na nonsukumira di gira kabaraya rabure.

0: kokoany a yamwaka wai mipkin promote na kenam business ke amtapone makuri ke amorganization community events owe ponam public awareness ke ho yamwa mantain kina kimiro yam customers ke ponam takete ori ki gaya khan pongin ta kai nome ta hey
1: yamman karuang kai oni gram rongorong iron te bodan nomita iron te rio are ngai jana kona ni ta ta ka oni ka suwa ta ke kanuan nam service snap inta tai to wala ma tai to wala na kon te bodan nomita
0: o no koi mia na pota ki ni makuri te tau tega business ngos pota ki na ro rei rei ka wa kurubu o wai poni ngai ran ka pene o tai ya kana ko kinam ka tanwa ta yon te rio pun tu wala me po kon nam plan ni bukin nam ka tanwa ta ke am promotion ke am kawai bukin nam marketing ibukin kawai eri ki ami customers Aki kam target ini nami products ke ami services. Ke ibukin nami katanwa tay karang ini punga na o meni kakawag ibukin ayata tay tipo tan no aneta.
1: What bang bang? FM 89.9 wasin na mun kwa wa e kuna ndangani kwa tika penen da merwa ilina nandangan service ika professional o sexy ngaya ba ana urej na ba aika akuna ane bobo kitawa yon te bobo kitawa o rin metroi ibukimi ingani ibo tekini makuri communities apon te bota nanda ayyo nini ya kakawa si FM 89.9 wepa
0: kawarira o katanwa tamya ngaira ntepong ay Ibukin di kirong-rong na panin o rita kinakoyran tinampak ono wa tenua kia tawana ni mewa kia ke isu wa tenua kia akia tawana wanua ke message na koyra na na Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority o Maori PPA FM 89.9
1: Kepo ni kawarira o pondrogo na na Frontex ipainiki Kepo na busima ayakiai matemuangari ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: waterfall.
1: Ya ni ko kaya nang pamente kaya rasim de waterfall.
0: Ya ni, pati ni nang nara kadi kaya rin nang nasim kay waterfall. Pati ni kanwa na, eto po at sarat de mani.
2: Wala na sirit waterfall na. Simara rey, wala na po waterfall.
3: Kawarang kaya na stoa waterfall ni bukit po ka. Yan yo tiyo kitay da para po na di na tuan tome na waterfall tayo.
2: Isin de sigurat, isin de sigurat. Yana kung may tehisin, ibigin po kami. Wow! Kawaran kay Mangan Waterfall. At kumakain na ngayon, Peter Pony at number F. Gawa na, hakiya-hakiya. Ibigin po kami ng damar na kona. Yana kung may tehisin.
0: Kung matay ang kayero, tehisin yun na tere kita.
1: Ibigin po kami kawaran Mangan Waterfall na diya. Kamakain na ngayon, Peter Pony niya. Gawa na, hakiya-hakiya. Ibigin pa rin ng damar na.
2: Kapwa ang tanasin kay. Ano yara po rai ka na drive with me? Kukunan mo talaga po ka naman ng tada sin men de mo pa. Men, Star Trooper 1, away to po. Yan broadband, tada gift to.
0: Katayan kay.
2: Wonderful! Together, we can!

Kona me orimene panani kripes, ai kai rongo rongo pukin nong ram, rongo rongo nape mayu, rongo rongo nape tepe kia, rongo rongo nape no anape, a kia sen kata rongo ki, men na naru ne kare ke rongo rongo panani kripes, an ware ke na koim, i rongo ye re na ta, te ripe a dios. Yesen kame to waki men te kripes hao ta Highland Resilience and Adaptation Project, ke koi rap, pa ye tapani ni makurian na naka wo one round, yon tepe makuru e merake yo yoni kawainan tapani ni yon tepe makuru e tamena. E kota ke mente karikira ke yu, paka nuan te kawo wan raun na yu pone katien te pui na tanke ipukia ni mewa communities, ki ni mewa site yon te pa makoro emerakei, au yon kawaina ntapanin katien wawa toilet plugs yon te pa makoro etamena. Enge nanya wa yu pone kanuan, anapoka te karikira ke yu na koya pa makoro ikai, ipukini kapepe ten, au kate ime tuan de reken teran eisaki, au kate ime tuan te mengaroi, na koya te interirei, communities awai pon na koya kain aba makoroi kai. Yese te bota kine makuri ipukia aine roren rikira ke taka karua kamei roi nanga nakaraparapa na koya bota ki naru bota ki naku autu a ke asa nila kano wantere ita kintaro meuri ere karawaki nte ke iusi play clock mani epe ya ante buka. Yete ue mwaisa paro koya rapata naku ntere ita kintaro meuri ane aye tataro awai eiroro yesa ni kana korawa kano wante ponga ane. Oni karika tena non deitaki oni ponda no ari ya kaines roi mete potoni yango e nanu makan te utu ina non tioni meki poni karikian terikira ke mete mei roi e ponda ngana kakaita web es te pota kini makuriane na konti kiri pes uniting church ke teke yusi pukin anakakata roi te ritike yoi pukin te reitaki anakakaitua amanakata roi ari eriana kuarona Ari, ya puni kana korawa ya wakin kanu antiritaki iro ya aro ipu kentiririke yu. Ya puni nangana pe nakatikiroi ya muaisa na kon KUC, ngai ya mengari kipa tesa bebeire ipu kena ya pota ke aru ya oni kiripes, o na kon te STA, ari eri kipa teka women sa bebeire. Ya puni kana pa anape tianu ni katori kanka yesa ndi kipa tesa bebeire ipu kia aro ipu kena na kairiri ya tamerua. Epi ya kakapa ya irate atua, o ni kairi ya aro ni kapene, Pa ana waya ni pai na tepo pondano. Ana kapeni ya ntea ka tepo takine makuriane. O isa terapata ntakakaro e tene te Kiribes ke te Kiribes National Volleyball Federation ke te KNVF. Nikosa na kwa min ana kaisira ni puware koroyen te katini pungaya na kunte sport complex ipesu. O wari pundeitan na pia kanuan ana takakaro ipukin ana kapu imeisi wani nome ta Kiribes. Eri posin na ana peristens te KNVF. Asira me ana kon ana run kare ke rongo banan kiripes pati mon nante kadina nete ate pera tu iro ya aine pon volley types me kan wanga na te wanate nga te tara o ya ka women pen away team me kan wanga na ene me bu kwate tara are mon nante pera tu iro ya mane pon vanguard on ka women te sim atan the strike ipukin te open na ya mon na iro ya aine te sim api hampo on ka women Holy Tibers, me kan wanga ia e wawa te ngā te tāra o te wana te ngā te tāra i buken te ka women. I buki ia mānen te open o ia moana pun Hawks me kan wangana e wawa te ngā o Terminator me PTC me kan wangana e te wana te ngā. E ka kaitau tīre na kon te kampana e NPTL i bukin manina kin te ka pōn tene tentiririke iu. Ante tan nung rām rong rongon na pentepetepeke. Ese te minista ipu kinte pota kine freshman yoni BC e yoane na ivalulua, ntea kinna pa eraka yoan tenu mo te pirio nte mane ni usiren mai sin bon de drug adi esan bus yoan tepe ina nun tenu mo te ririkin kai. Eta kon na ivalulua na kon te au sin te inte monipong pa ye yana kataumane e te wane te simare wawa te mirio nte tara adi esan katauwa ki ina nun te kataumane pa poka ni kate nte rapata e te counter narcotic piro. Eri posin na te fijivillage.com pa ntain te kauntea ka yon te kataumane o e tako te minista ipukin te pota kini bracement pa era ka yon wawa te ngā bubua te case on the drug ari e taua ki miina ntiririke anaku. E tako na pepa I miina ye vaki bracement na tausa ni kaini makuri e te kanganga yon the drug o e noraki pa erangi ni kiri kaki te case on the drug ntikin te vare ai e kaan te katene makuru nte moani kuata ntiririke ai. Asta nga peika vanua topa vanyu kini peireia pa anaka metuari itakia ia pota kini bracement. Eta ko te vanua tu teili pa te pororoi hane enangani ia bracement me nape akane te konani kaini makuri ipukin ka metuan te tua. Sipan rongorongo ika kakavaki. Aka metuan dape te tararua ipukin na yano.
Estai anche di pororo ya nei potvile, mere nan temini stai pukin tau terra in anua me vanuatu. Andrew na puati, o temini stai pukin te pota kine presmen me papua niukini, John Pundari. E tapu Pundari pa hava kine ndirau, o kameno mantepe ne kaputati pitipiki, arangi ni reke reke ngai, o batangira deke reke tei, emetuatua imere na ya ave, akia wakaan. O yesta te kamisina ni presmen me tuvalu, emetasa makaili, Ntua pa iria ini kama itakiri ki te pouto kana kontara ruan te rau o ka menua ia pen te pitipiki. E pundanga na meroro makaili, yon te itera ane ni pou in te United Nations General Assembly Summit nte wiki enako. E tua nako ia pen te onape pa iria ite UN, ni karikei aua ka ini peaide, ari ena buokie iai a pen te pitipiki ni kona ni ka metua te tararua o ni ka menua ia merava. E na karikira keaki, a iakona pai taan tararua o ni kawa kina te raun tepe. O ni katamerua i aangan totoko na koia taan ni karika pipita kini kanuan puang, o ni potoka na waki te pitipiki ipukin tapekan anatangi na kondio anape. E takupa tuvalu tepe na kaina e tepu ime te wana te ngā. Iei katapia na pa, e na kawa kina te merava e pupurana e raka yon isi pupua ni mea te ngā te skue kilomita, me e pondangin warereke na kona pai ipukin karawan te tararua nana merava. Engenan ya wasteri anga yare karikia angan tuvalu pa enaida anapowi te UN nani. Ondita nuram rongrongon ape non nape. Esa Amerika ni mga kanako inape anakano antake tena on Iran awari aipon na nakanimewa ni pongkai eireis ni pomi ya Iran. Etaku anatanga ni puaka Amerika. Ngkai yate ime to aiteraika wawa kane ni uneki o antawan te akante straight off almost. Etaku anapis Amerika ipuki anatanga ni puaka. At the U.S. Central Command, pa ekoroa iana puakai kai, ntakiti ni tapo ika kakokuru yon Iran, pa katani ka warerikia ni kurakuranda na tanga ni puakai Iran. Epon tekin na nape pa asa, anatausan tokala te wana te kaibuke, pa kametuan na nape peire, ade tutukuan tiru ko atyo sinako, men anamete peye wani kapene Iran. Etaku Iran pa yesa Amerika, ntakiti ni tapo aika arangini kakavaki iroia na pota nometa, Niko taki metaya ni priest, tapon tataninga ipukin de train, au aite meren wani kipe. Eka metu anape BBC pa yei te puris, are Europe kepe kei min anamisaira Amerika. Iderikin Panda Harbors, ne makoron Iran. O yesa anape beide, e akarina anape residence Ukraine, e velo to me Zelensky, ne kapene ate minister ipukin de tanga ni puaka, e Mikhailo Fedorov, are ekorakura pautokana iruia ameta. Yesa ni kaweke te uno te mamasa ni kwasina no iroi ya rapata ai kako kwa koro o tante. Tane mamasa kande ya kiponna ngina te rurondikirake. Apo ni koi kotakea ni kota aki kukura ina no iya yon datu ni kawantia pe hei Ukraine te kapong. Ano wasi iye peena e makoro yona taikua Fedorov. O taika toka te waki na konde toka ni kai yon rusa. O ante takarua koriye ni meme. Ntairikin te pongaanya o Zelensky ya kametua no ameta ari enone min Fedorov. Pa Major General Yevheni Kamara, adiponte pono mui ni metanui The Security Service, the SPU, awate nangitikin kai pa te pono mui ni minister ipukin anatanga ni puaka Ukraine. Etaku President Zelensky pa Kamara, e pondangi ni mata yon taniye yon te waki ni puaka, o ni maisi na pe nakona pa yon ni ka pongananda pe ka waika boon te waki na pe ni puaka. Tera pe kau arerangi ni kai nanuaki, nkai ete imetua Ukraine, ni kai tara rusa. Na ya waki ni puaka are te imetua ni waki ni karokoa te pongeai. Wakupun te imetua nora na koni panani kiripesa kani muatu ki nongorongo ipukin nora am aki asari kini katavura waki men anaru ni karike nongorongo panani kiripesa.

0: Calfai, Calfai. Quiere que, quiere que.
1: Au mai ro ro matera
2: deuri una tapu me sua ndiri gini no nata apera e tangira gi dora e kiribes te ora io ari katauro gi mendana mi pero the stakeholder and community engagement task force men the pub ndona gi me ana projects ai katinua ai the south tarawa water supply project the south tarawa renewable energy project or the south tarawa sanitation project ara kongra ayo ina puputo yon ana services the pub me ana project ai kai
3: Kau kena kau yating ah, pung kau yating tahu tak nak konti TV? Kau
4: kira ni je, kau aku nanti check up tu edit nampi baby. Kau antaru anak bentuk sura ye. Si tu pung aku kata ya, kau aku nangkain kari kiam token online, si men kau nganan nabi sakat.
3: Ya aku kau wani, ya aku nangkain nangkain korai on the phone. Sirawata pampam TikTok iro negi.
4: Kuirani kong kui irangin bibit yang tadi karawana. Kana aku pung ya, ya aku rita kena konti TV na ya nampi 344-3 line. Kurita king kayo ya penting na ba po kan. Hirang ini basic. Si te baya ko na kayo na penting sa net pa te bisa ka.
3: Ya ya pun nang bibi dirik yan. Ake de na ko na ko ki. O wa ke de bere ta ka te irai na ari. O ya pun to apa pun no te ya rekai na no ya. Te kara ngai na. Te pakan tai, te tawano, te pakana kon tai. Ai ya we yo bi u bi. Ai pun sa ki jo na tan ko.
4: Yaman, ayan ni Yaman man. To ko ni na ni nga na makuri ki ko na ko na ko. Ko na ni kapuan token anytime. Si ka pa ba pe na ya yan internet ka wan bisa ka.
3: Ya ya pun nang kan try ja ka ge ba ya pun nang se ge ya utan.
4: Pa ya kin kai. Ni nang pe pe tan kai ya ro ya na customer ti bi u bi bu kin kapuan de token. O sa ki si nga ya ni me pun dang in ta bi on ta ta ro in tai na.
5: Won't somebody help me?
2: Hoya ala customers na ko the POB ake akapunga na the prepaid meter. Kama ako ng kay ni kapoy ami tokens online team ni kapunga na ami Visa card. Ipaisi e imeno o itauroy ntay na ko. Kau ba ang website POB at www.pub.com.ki o na kun the customer portal ibukin na. Yay ang karanga. Kupus. Kupuero, imeti ambawa. Rita kina koira na wanda makuri yon te number at 444 ibuginu program. Kamukono na ba nori ar updates or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean what we say.

0: WSB. Imanena kita karikira ki ay menana banken karikira ki asa ki te ATP banken ti anata ki te World Bank awai pon naratal te akani kiripes. Teran pon te mail ke water is life pon ingaya an ta karikira ki ay.
1: Winta ka nga ngayon sa tarawa pun kay nanon teran ni moy e isa ki oye meno. Aire ki ni mera men meramani pa tangen karaw o men store.
2: Wutan bibita kini kanuan pong naron kurakuran tiriringa. Kira kini ya busintari o tengi buaga arota aron dikin araran eisak. Ndona ki meani tarakin de service si bukin tiran ya puni mean aurua ki o men kay nanua tionobay.
0: Ena bebe de regen tiran eisak eta uruain taina po men menu men bibita kini kanuan pong iro ya kansa al tarawa me beson santa karikira ki ay.
1: Aigay da bewa kanuan ta karikira ki ay. Towana katian wawa misin nororan na ikabubura. The one at the Mackenzie had 2.5 million liters, or the Kawawai peso, the Horonga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katamaki knows in a penny, may Paypun run like a po, in a waka yo, in a non tiririke.
1: Then one, the solar PV farm. A yore in a book of BUB in Karigia, the Korakura Mentai, Arena Kainanwaki, Bukin Makurini Missin, Nonoran Naikai, the Makuriaki run the South Tarawa Renewable Energy Project. Get the strip.
2: Awa. Katima tuan roire in the water reserve for ipondiki. En ataki romi the bottom nome da pa ara water reserve ipontima tuan ni kaponga naki on katima tuan ki roire ina ibukin kaponga naki na.
0: Ayare nan kakawa kana ikare ke pete bota nome da nta kare kira ki ayo inanun na yatai nu aki ni ka vene ipai pun dan na ikapo wai kai. Wasa na taro ngoron ta kare kira ki na wota teise aisa ki na kon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini ka wari rikena at this trip punte wana takarikina ki yon teis e isaki mentai ari ikatia ki pa ina katemerwa aron na nawaki me ana makuri di PUB yon teis wawa makaron takarikina ki yo pa yay as trip 1 o yay as trip 2 ay atapini wakin kai o takantani nga pangana bubunga roy o ina pundang karikia tipitaki metetemerwa na kontarawa tine ina nume peso o pun kiribese panin digi ni ka warerikian otanakin depa o pun ka warerikian nepe kaponga nakin depa
1: ay pun ko kongurara nepe kunang daara pa o tayo ako kunan ka para para patira ko akurun strip 1 o strip 2 Patira roin oin tapeya.
2: Apun nan me yang strip one kanne ipun tapi me katian sola panel si bukin karikian to korakora ke teis e segmentai. Sola panel sa ikai aki ating kai pundiki ntakawai apo. Makoron ta karikire kai yo e manenagi mente Asian Development Bank ke de pengen NASA te infet ke de tautera New Zealand te SCFO ai pun nam tautera ni kiripes. Strip 2 ngane ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men ka siyan to korokora mentai are ina kare kei men na sola piano ai ina nanga katia gitar itandio DMGC ibeso oto wana na bemai bokon tapen strip 2 pon katian po wanis ki transmission poles ake anati mei pondigi na ko peso ipkin kapira kin teisia takatinua pon karokuan ka ay ka meo mentis o katian na patapon saas ibukin na ka kinika ay kay warangan o yey na patawana may pokon noin tapin strip 2 ay popoto yon kamenawakin metanuin tiyepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kamenawakin tirakay kitiyan na yantari mentis o ayo ari inakunana pa ni popogi ni katameroa meon tiga me anotapanin o ni kunana pa ni kamenawa metanuin tiyepe men tiye pepe ke tiye bus. Makorona ganda yo ari emanena ki mente Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund o pon te tau teka ni kilipas. Ipukin dongorokon takarikire ke yo me anakakamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara opisin di PUB ipeso na wante makuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, ke the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira the STSP.
1: The STSP bunto wana nakarikira ng tautera ende na yana na tararua demise ndeita kime de BUV awa irapatarik tabewa naron te Ministry of Finance and Economic Development meni manena kime de World Bank nite maise na mani at the primer wewa te milion nite mani na Amerika.
4: O kante yung ani, tira ni tagi din na mi karikira kyan?
1: Naiko, ang tatawa ng kiyang inakangapon na kiyan dipay account ang natagi din di STSP pun karikian katameruan o kamaitan digi roki ay kameno yan naus on community. Nikawa ay kaasan din niya kiyon sa Tarawa. Uto kaki ya tani makuri jinanun deidei wakari kira kian ayakona pa yon kati imetuan doiro inru. Awa item makuri me communities ibukin pitakin wakati imetuan tianu anika kaisak ibukin temu yang roi teisak o temeruru.
4: Iwaran? Jai nang indapa jarang ni metata roi. O kunani ni kapara para payo wa makoron na ni kari kira kian?
0: Wawa makoron ta kari kira kiai pato wana pun katemen nausa kia swain tome metemen siwa network. Katian rogi ay kapo yan na uso mga katumen na uso ay kay na kon na katumen siwa lang. Taka wawa katiakin rogi ke outside sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan kiniya.
2: O ya kawa, ay atakit na kita may karikira kyan.
1: Kaway ka atakit na kita STSB kung teso pairi kita kinipyo na ni kay kiorere ke wis atero o way tiyananaw kosway.
2: Ngayon ni, ngayon nga pundang kohongra. Oka, tira, makuri ayawakin kay yan di STSP.
1: Iti ina to ang kay nung agi to pa ina kung tinibuy ano kami yung toilet di Kiribas Housing Cooperation yung peso. Kay sa kan temen siwa network ayawakin na pang kay yan ibigay ni pew. Ina mga data kinakopairik o peso insan ibigay ni pew. Yasa na pang kay men bubong aroy onsan kaukwa kite wash demonstration moto di KIT peso. Bukin tiyang arayray na ko yatayin di KIT yon kukakurun tinan sanitation systems. Yawakin na bangkay di sanitation pilots ke katiyan rogin kakatay ay kakukakuro ay katibuy metinuwa maisiya a kaya nakatiya kinabay yon atero.
2: Tibubusi na ko yung mga kain sa Tarawa kota mi pouto kan akong namikarikira ke at STSP ibukin wayakinan o katimatuan timeuroy, timeungaroy o timerurung.
1: Katime tuwa iroiro in rog akiasan katiyak yan ti STSP o akiyon na pakawayan katiyak. Tararwas wan temeuri o ati isak inanon na mita in kapuhan ay rog ay kapo way kay. Paina ti tumupay me ti tuwapun tayo na. Karina ko'y mengen ambrok in ti green pack. Kapuhan na si tiran o ti toilet paper ibukin ti flush in tayo na. Tararway rog ay kay narun na pun noin ampay. Di posini urwak in ti tayo away akwa. Arabis, imena irarikin ti BGC JSS na abisin ti mektaon kwa ni kaway. Ara Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project or a number at 7402619 2. Kampasin raba o sinabin ng tikiroy na nunungikin

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya au katanwata yuhan ka na ni Gidipes kukunan ni Buwakay.
0: Aki ang nga na ikoy ko ito. Sireita ginakon na ng SIM Marketing PPA. O, ako na buo ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay, ang kangangan ni Karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko ako. Natawa na iron Marketing PPA. Siko na ando kon meti ang tanay. O, ni Karawa ang tanay na kon na rin ko tangi niya. O, siko na ando ni Karawa ang script. Dila nung tirinyo. Zero. Aray ka na yung ura at buotan na nata. O, yan po niyong tangi na doon na rin na. Tangin ang promotion na rin na kanako. Kitan na nung panahin kitas. Kuna ko na rin ando kon na mta ko. Ni create ang promotion na kon nata. Aray ko po ni kanta ni ngaya. Bangaya and tangi roy. O, yaman nila roy na kon te potan na nata.
1: Reita kina koira nara nampa e ono wa tenu akia to wana ni me wa akia ke isua tenu akia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing@ppa.org.ki ke message na koira nana Facebook page PPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori SM89.9.

Meni minung ram nam kong ra wali lek yan. Ya karo ko rin narata inte pakantay ayo ay pun si tawa na dikiti minis. Nang po onawa ke uringan po onawa sinang tawro ay nkay na kwari kina kontiru ni karikin ono meri panahan kidi bes. Ipkin ka wakan diki yung ram am dorong ni matang te pakantay ayo.

0: never letting you go. No, no, no.
1: Meuri, meuri. Meuri men USB gives canvas.
2: USB ang kuran diri ari tata. Ari enasi ko nan digi ye ta kapaya. Nei min nam kamete pai ma ka. Ang digi na pen pa. Narun na ita.
3: Certificate, diploma, degree, postgraduate, master's, doctorate, or a profession.
2: Yay! Ka nga nga rin nabiyan USP may anapipay ka akatuki buro. Ngayon e ko na kilibes tipitipiki o ay tiyo nape e panin.
3: Ay bukin nang rongrong o ay tiyo neto na bang kayo mugi. Anaka din din USP kaya tiyempro men ti bukin tiyaka wawang semesta wawatang nga wapin na ono wang. Ay natukin ti buhin ang turay. E na wagi ti rili inanong wapin turay wawatang nga wapin na ono wang.
2: Nakuhin ko yari ko po ke punakyam USP ID number may mayna. Ayu ti link www.usp.ac.fj/apply on koyere ko men kita na tere in tenene awa am semester ke wo wa tere ki na kire ire ayo te link ayo www.usp.ac.fj/resume on kami akiram na ipita mi campus ke pita kin te program special registration karwan nam course ta yo ga na hon te link na pe ayo www.usp.ac.fj/AGO KAAGO
3: Pacific Tay Preliminary from 6th level foundation from 7th level Ngwe area gipene ampora kyono wa ki ampora gi suwa ntaka warinan eta uroina ba USD ni busimai ko nakonna na preliminary program on a foundation program continuing vacation and education training ki the CVET program beba aika kona ande ge yai certificate or diploma tan mauri akya men ni makuri experience me atwa ide ke qualifications ayona pe te wanan ni men CCE office ke continuing and community education ekukure CCE ni busmaya te yakya kan koroy yo courses amais puri puri maisin na yas courses ari akunan koroy buti min kadane kami akya atwa ide ke ami makuri ai kai requirements ke baya kai nan wa ki ibukin chakarin den ibung ina bung chaka academic result ke ambui our reference buke ta na makuri
2: o jira ya pun tau ko tai tau tau an tai pa mina o ina po ben kana ya inte ka wo wan semester ina inte ka ben yaran de bina surai o ina tira ke tere rin mo pi surai na yere tai ta para pa yo ki metaruan usp kiripes na noifo on po to kai ko ibukin tai ai ka na ro ko
3: tai ta para ka wariran na manche makuri ke tare po ni ran che namba ai se wan ne wa kya wo wa che wana akya
1: Tikiro ni kapteni inanun bukameruan arakawi meisuwa ni nameta apera aikiripes.
3: Tineuri, tirai, ati tapumwa yoran kapteni, kampesenda.

Kuna me ori mene panani kripes, ai kai rongorongo pukin nongoram, rongorongo nape mayu, rongorongo nape tepiki, o rongorongo nape noana, pe ake asen kata urawaki, men na naru ne kareke rongorongo panani kripes, son warek tina koyim, ironga yari nata, deripe dios. Yesen kame tuwaki mente kripes, how the Highland Resilience and Adaptation Project, kekoi rap, pa ye tapanini makurian na naka wo one round, yon tepe makuru e merake yo, yoni kawainan tapanini, yon tepe makuru e tamena. Yo kota ke mente kari kira ke yu, pakan wan teka wo one round na yu poni katien te pui na tanke ibuki ya ni mewa communities, ki ni mewa site yon te pa makoro emera ke au yon kawaina dapanin katien wo wa toilet blocks yon te pa makoro eta mena. Ingen nanya wa yu poni kanuan anapoka te kari kira ke yu na koi ya pa makoro i kai, ibuki ni kapepe tien au kati me tuan de riken teran eisaki, au kati me tuan te mengeroi na koi ya te interiri. Communities awai pon na koi ya kain aba makoroi kai. Yese te pota kine makori ipuki ya aine roren rikira ke taka karua kame roi nanga na kara parapa na koi ya pota kin naru pota kin aku autu ake asa nira kano anteri ita kintaro me auri ere karawaki ntike yusi play clock mania pe ya ante buka. Eta kue muaisa paro koi ya rapata nako anteri ita kintaro me auri ane aye tataro awai ya iroro yesa ni kana korawa kano ante punga ane. Oni kari ka tena non teita ki oni ponda no ari ya ka ines roi me te poto ni yangwe na no maa kan teo tu ina non teo ni meki poni kari kian teri kira ke me te mei roi e ponda nga nakakaita webes te pota ki ni makuri ane na kon tiki di pes Uniting Church ke teke yusi ipukin anakakata roi teri tike yu ipukin teri taki anakakaitua avanakata roi ari eri anakwarona Ari ia pun kana korawa ia iwa kin kano anteri taki iro ia aro ipu kenteri di keiu. Ia pun nanga na pena kati kiro ia muai sana kon keiu si. Ngai ia mengari ki pa tesa bebeire ipu kin ia pota ki aro ioni kiripes ana kon te STA. Ari ia di ki pa teka umen sa bebeire. Ia pun kara pa na pe tiaro ni kato ri kan kai esan di ki pa tesa bebeire ipu ki ia aro ipu kin nana kairi di ia tamerua. Ia pia kakapa ia ira teatua. Oni kairi ia aro ni kapene. Pa ana waya ni paina te popo nanu. Ana ka pene yan teaka te popo takine makuri ane. O isa te rapatan takakaro e tele te Kiribes ke te Kiribes National Volleyball Federation ke te KNVF. Ni kosa na komin ana kaisira ni po ware koroyen te katini po ngayana kun te sport complex i peso. O ware pun deitan na pe kanuan ana takakaro ipukin ana kapu i meisi wani nome ta Kiribes. E ri posin na ana peristens te KNVF. E sire me ana kon ana run kare ke rongono banan kiripes pa te mon nan te kadina nete e te pera tu iro ya aine pun voli typers me kan wanga na te wana tanga te tara o ya ka women benaway team me kan wanga na ene me bupo te tara are mon nan te pera tu iro ya mane pun them card on ka women te sim e tanda strike ipukin te open na ya mon na iro ya aine te sim e pi hambo on ka women Holly Tybus, na kanwanga ia e wawa te ngā te tāra o te wana te ngā te tāra i bukin te ka wumen. I buki ia mānen te upin o ia mwana pun Hawks me kanwanga na e wawa te ngā o Terminator me PTC me kanwanga na e te wana te ngā. E ka kai tau tīre na kon te kampana e NPTL i bukin maninakin te ka pōn tēne tēntiri di keiu. O te tanu ngurām rongurongon na pente pete peke. Ese te minista i pukin te pōtaki ni pressmen yoni BC e yoane na iwalulua, te akin na pa, eraka yoan tenua te piri yon te mani niusiran, mai sin pōn the drug, ari esa ni bus yoan tepe, inanun tenua te ririkin kai. E tako na iwalulua na kon te ausin te inte monipon, pa yei ana kataumane e te wane te samare wawa te miri yon te tara, ari esa ni kataua ki inanun te kataumane, pa pōka ni katien te rapata, e te kaunta narcotic bureau. Eri posin na te fijivillage.com pa ntain te kauntea ka yon te kataumane o e tako te minista i pukin te potake ni Braceman pa era ka yon wawa te ngā pupua te case on the drug ari e taua ki miina ntiririke anaku. E tako na pepa i miina ye vake Braceman o tausa ni kai ni makuri e te kanganga i on the drug o e noraki pa erangi ni ki erikaaki te case on the drug ntikin te vare ai e kaan te katene makuru nte moani kuata ntiririke ai. Asta nga pei ka vanua tō pa vanu ki ni pei reia pa anaka metuari i taki ia ia pōta ki ni bracement. E tako te vanua tu teili pa te pororo i hane e nangani ia bracement me nā pea kane te kona ni kai ni makuri i bukin ka metuani te tua. Si pāan rongorongo i kakakawaki. Au ka metuani te pe te tararua i bukin na iono.
Esa ina ki te pororo i ana i Botvila i mere nan te minister i pukin tau te aga ina noa me i vanu atu. Andrew na puati o te minister i pukin te pota kini pressman me i Papua New Guinea, John Pundari. E tako Pundari pa kawa kina nte rau o ka menu an tepe ni kaputa te piti piki. Arangi ni reki reki ngai o batangira te kari kitei e me tua tua i mere na ia ape a kia wakaan. O esa te kamisina ni pressman me i Tuvalu e meta sa makaili. Ntua pa iria ini kamaita kiri ki te poutoka na kontararuan te rau o ka menua i apen te pitipiki. E pondanga na meroro makaili, yon ting te rande ni bowi in te United Nations General Assembly Summit nte wiki enako. E tua na koi apen te onape pa iria i te UN, ni karikei aua kaini pe aire, ari ena buokie iai apen te pitipiki ni kona ni ka metua te tararua o ni ka menua i merava. E na karikira keaki, aia kona pai tāntararua o ni kāwa ki na te raun tepe. O ni katamerua i āngan totoko na koia tā ni karika pipita ki ni kanuan pōl. O ni pōtoka na wāki te pitipiki i pukin tapekan anatangi na kondio anape. E tako pa Tuvalu tepe me kaina e te pui me te wana te ngā. Iei i katapena pa e na kāwa ki na te merawa e pūpurana e raka yon isi pupua ni me pui te ngā te square kilomita. Me e pondangi nuareireke na kona pai pukin karawan te tararua nana merawa. Ehe nanya wasteri anga yare karikia angan Tuvalu pa enaida anapowi te UN nani. Ondita nuram rongrongon ape non nape. Esta Amerika ni mga kanako inape anakano antake tena on Iran aware aipon na nakanime wani pongkai ay eireis ni pomi ya Iran. Etaku anatanga ni puaka Amerika. Kaya te ime to ay teraika wawa kane ni uneki yon tawan te akante Strait of Hormuz. Etaku anapis Amerika ipuki anatanga ni puaka. At the U.S. Central Command, pa e karoa na puakai kai, ntakete ni tapo i kakakokoro yon Iran, pa katani ka warerikia ni korakoran na natanga ni puakai Iran. E pontekin na nepepa asa, anatausan tokala te wana te kaibuke, pa kametuan na nepepeire, ade tutukuan tiro ko atyo sinako, men anamatepeire vani kapene Iran. E taku Iran pa yesa Amerika, ntakete ni tapo, aika arangini kakavaki iroia na pota nometa, Niko taki metai eni priest, tapon tataninga ipukin te train, au ai te merenu anikipe. Eka metu anape BBC pa yei te priest, ari Europe kepe kei miin anami saira Amerika, iderikin panda harpers, ne makoron hiran. Oye sana pepe aide, e karina na presidents Ukraine, e velotomi Zelensky, ni kapene e te minister ipukin te tanga ni puaka, e Mikhailo Fedorov, ari e korakura pultokana iruia ameta. Yesa ni kaweke te uno te mamasa ni kwasina no iroi ya rapata ai kako kakoro o atante. Tane mamasa kanya ki ponna ngina te rurondikirake. Apo ni koi kotake ni kota aki kukura ina no iya yon na tuu ni kawantia pe hei Ukraine te kapong. Ono was iye peena e makoro yona taikua Fedorov. O taika toka te waki na konte toka ni kai yon rusa. O anta takarua korea ini meeme. Ntairikin te pongaanya o Zelensky ya kametua anometa ari enone ya min Fedorov. Ba Major General Yevgeny Kamara, adiponte pono mo ini metanui the Security Service, the SPU, awade na gidikin kai pote pono mo ini minister ipukin anatanga ni puaka Ukraine. Eta ku President Zelensky pa Kamara, e pondangi ni mata yon tani ye yon te waki ni puaka, o ni maisi na pena kona pa yon ni ka pona anda ka kawai ka bo, te waki na peni puaka. Tera pia kau arerangi ni kaina no waki, nkai ete imetua Ukraine, ni kaitara rusa, na iya waki ni puaka arete imetua ni waki ni karokoa te pongi ai. Oko pun te imetua nora anako ni panani kiripesa kani muato kin rongorongo ipukin nora am aki asari kini katavura waki men anaru ni karike rongorong panani kiripesa.

Ako pa tayo matuan, rao na inawan te, muan tayo rika puri rin yayo. O, ang tatay yayo sina tauroin, wakin ang kanya kanwan nara awan kakipos. Ara program, matin na ng program, kaya kuna kaya tangira kinakoyo yon panani meuri, FM 89.9. Ngayari ang kwera kutay matuan nung ura, nawan te, muan tayo rika yayo. Kwera kong ura may yan miyengam, may yoni piyom, kwera kong ura online. May yapin na kitipeso, ipun na pen nako sinan kukit. Tayo yos na ang tauroin wakin ara program kakipos metin na nung program ngayari kana iye kuna mga kutang iria pa na nako yon panahan meuri FM 89.9 din titayir kayo kwa rayita ki ike ni message nako nara Facebook page PPA meuri FM 89.9 ya tauroin na piang kanne daisi ko meka ini kana kwa kuna mga kutang iria din titayir kayo nga kwa puan wanua wa nara tayin kanne resina busirawa iye kanwa nara program kakipos ayo.

Ipunti metu ane pe andai siko nara program ni kakibos metin nanom program ke kuna ke atangira kina koye yon panani meuri FM 89.9. Andita yon na tauroa in dei tariki kanwan nongoram am katano atari atangira kina kona temon down ipikin kanwan nongoram tairi kayo. Takatano atai pikin te pogu in nape ni kainis na koye kanwan raisura me tarina me manena. Nite keisi namba wogotanga wapi meni meawa. Akia wanuwa ni mewa, tenuwa ni mewa. MC LA ST. Nako ya kanuan raisura terinan me tarina me maanina. Kanuan puroarans te me meia. O kanuan me taro te me meia. Kama ako ngwakin takatanuata ayo. Pa kamna kea tepowi nape. Ntepowi inano. Ke nte meti straight court. Pa kamna kaya ka titang tapiakaki. May ilawi at tantang nti case number wawatanga wapime ni mewa akia wanua ni mewa tenua ni mewa. MC LA ST. Enawaki depo win takawapung wapime towana yeipungin tenamakaina surai wawatanga wapime onowa. Nti awatepuin ang tingapung ntoko si pairiki. Inangorayaki nti case imetan de samos e kariniaki tenang tenamita kama kauringa ki kai pa ngkana kamba kiroko au enakona ni waki te powi nakian dapatami ke nikona te powi nikakaya oni ani mimi awa ni meiro wia euta temoko o tapuia pokiang kamdapa.

Asna tauro ari kini pusma era meten nanon ti tairi kayo ay ka ngai ti akana. Mauri sapu pusi kunara ari asonto ari Afrika. Pa saka kang ringa gay ara tai ni kaira ke ngikei. Ngko ngai metari wai kai ngai a kakatoki ni mane. Ngai a kakamane ya ni koki ara kai na tai ni mane ngko. Erapa. Ia karapa kori ki pruno yotepa nrona ki unapa nara program. Nara program ka kiposa ya metin nanom ke kuna kia tangira kina koi yon panan meuri FM 89.9 te tairika iyo. Wa yon kano kuna mera kotangiria asonto. Taka antani ngana pa meni katangani kuna ma iyo. Ay napuni pa nuruwa ki kaina meikani. Iroum me tarim akia kwa maneveia na message ni te tairika iyo.

sina tauroari kini pusimaira meten nan wayo. Leave S1 by TMB, please. Ya kai tau kuri ki nikora Matthew kai kwa Ronnie nara pen nara program kakibos meten nanom te tair kayo. Yo kuna mera kotangiria. Leave S1 mai rogia kan TMB mai toromon. Takan tani ngamen katangan kuna mna pe ayo. Aina puni pen meu yai nanom nongora. Nandam tabara kotime tuan rona yai te tair kayo.

Kupun tim itu anda na inara program ni kaki pasai yo, sina tau roh ikini pas maya ra. Metin dan waria manga kos sina pen tita irka yo. Aya kanga ite akana. Mauri FM 89.9. Kwa tayo akana pe. Tekuna are konsa konsa. Are yanaki ilo uya kain tepon nano kuaya. Pa sina kami aura yei. Na uwan tita irka yo. Aapone ngaira. Aapone nakoira ngaira kain KPC temosu. Meyon tarawa. Are sina manga katapes. Nape me arapasta nakon dekente ngapung. Ya karapa koriki. Dipepeis menika. Do nakira nape nara program ni kakipos. Metin nanom program kia kuna kia tangira kinakoya. Yon panani meuri FM 89.9 tita irika iyo. O yon kanu kuna mero katangiria. Konsa konsa. Are anaki meiru ya kain. Tepon nanu kwa ya meinu nous. Takantari nga men katangan kuna mayo. Anapuni pen meu ya inanom nongongora. Nawante tayri kayo. Ay punta pa nari kini nikatikiroay na kuya. Kain nang po takin naro arge. Kwa manibay yan na mesetin te tayri kayo. KPC temos may yon taraw. Ariyan na mga tauroay nikatapas may pasta na kundikinti nga po.

menimin nongram kunam ti tukranan ya karo ko ira narata in tayir kayo ay pun si tapu ina dikit minis ay nang po wanu ke arata yeres na usrawa ay kanu nara program meten nanom program ke kuna ke atangira kina ko yon panani mauri fm 89.9 ngayare on ko ira ko corona ay nongran ti tayir kayo kana ye kuna me ko tangiria kwa message ke ndeita kina ko nara facebook page ay ppa mauri fm 89.9 Kau nak apa? Nikah nak aku nama, aku tanggih dia nak wanti tayar kayu. Main popo naratai, cawa wanu.

kaya pun ikan rapu arata ipa ipun si awa ono wargi ti teminis. Na taura ini pusmaya ra kapan yang kane ni meten nano tetair kayo. Aya kang ay tiyaka na mayuri FM 89.9. Na pusiko kwa katang anape akunan peresten stanes mamaw may akain na na sim. Ni karaparapa ipukin terunga ay iyan ako ayon desuray ayo. Kurapa. Ya karapa kori ki ariyaw mohosi. Doon nakira na pen titair kayo. Nara program ya metin nanom ko kikuna ki hatagira kinakoyan panani mayuri FM 89.9. Takantani nga men katangan ko na mayo ay napuni pen mayuri ay nanom. Kay pun irian nam karaparapa ang kakaitaw na kon peresdens tanes mamaw. May kain na nasim ipukinti terungan disura yayasan na ko ayo.

menim yin nong ram kunam te tokoranan kunan tanes mamau. Ah, ya karo koiran nara taing te taire kayo. Kwa wate minisi minu wanunga kesina tauroi musra wakan wanara. Ara program ya meten nanom ke kuna ki atangira kina koyo yon panani bauri FM 89.9. Ya karapakori ki inko era kwa Sunday day tai nara program nika kiposa yo. Panani ki indoro ame nika parapure na koyim kere. Ya kiri ke nakon kunam te taire kayo kesina tauroi. Nimenga kanakuwa nakon nara program na payo nakon tekente ngabu. Na papa kente meo ke. Sinang tauroi nwa kina kanwan nara program na keimina. Na tauroi ndesi ko mea kunam kanwan na udiri nina ikana kunan nangani ko temerurung. Tukura in karawakin nako spangam te taire kayo. Mea tapio wano ko kanwan nguram am. Kongra ika wariri ke mea nampo takini makuri. Aki ati mea tuwa na pehani pupukutoka ikanwan nguram yon panahan meuri FM 89.9. Na tauroa in data ngurame ya kunam tokoranayo.

0: Oh, nako kariki yung ram am katanwa tari at ang irakin ako na. Takawa tay. Ipagin ng ram te tayri kayo. Takatanwa tay ipagin te pawi nape ni kainis na koy akanwan raisura me tarina me maane na. Ntikaisi nampa wawa tanga wapi ime ni mewa. Akia wanuwa ni mewa tenuwa ni mewa. MCLAST. Nakoya kanwan raisura terinan. Mea tarina me maanena. Kanwan proorans te mea meia, au kanwan metaro te mea meia. Kama kongwaki intakatanua taio, pa kamnakea te powi nape, te powi inano, ken te magistrate court. Pa kamnakea ka te tang e tapiakaki, mea iro wia, tan tang te keisin nampa, e wawa tanga wapi me ni mewa, hakea wanua ni mewa, tenuwa ni mewa. MCLAST. Enawaki tepowi ntaka wapung wapui me towana yeipung in tena makaina. Surai kwa tanga wapui mea onowa. Ntewa tepui nante nga apung nteko watsi pairiki. Enaongorayaki tekeisi imetan tesamos karineaki. Tenang tenamita. Kama kauringa kikai pa nkana kamba kiroko. Inakona ni waki tepowi nakian rapatami. Ke ekona te kapowi. Ke ekona te kapowi ni kakaya onien mimi. Awane me irowia euta temokou. Tapuia pokiang kamrapa.
1: Listen up, yo. It's Valentine's Day.

0: Nike Pass.
1: Si woga de tara ako na kuwe ni kapung ana ti pororoy de tata nuka ni pong. Kari ki ang kayo ako na kona minta ni si mentyo te buina te tahiri ki ni karuwa te o no wan te nga pong. Ori esta to wana woga ke te pohi ibukin ka ni nakim te pororoy. De tata ri ek kapung ana ki ene pe ni tainan te owa awan ta karang aina.
0: Ori esta to wana woga ke te pohi ibukin ka ni nam te pororoy. De tata ri ek kapung ana ki ene pe ni tainan te owa awan ta karang aina.
2: Yay te yen suwa! Nako yen!
0: Kata aras pasiwa di kanuam. Ori asta tawa na tenua noa te poaki kanakua ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. O ikain dari kim.
1: Da, ay di na kya kona na kena sedes tuwa da phone ne.
2: Bring up a word phone. Ya di kona na kerya anang ay bukim po ikligir mes.
0: Ya kupe.
2: Ibukim to nem na word phone dahin ako. Yon na sedes na rin da kupe. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana kwa daya baki kanu nam telepon. Ubusi yam ko back. Kaya kanu agi nam telepon mayro ya mutu. Aro rom na kya pona.
1: Ja, o ila wa tatay kana kwa kinda urongo rongo.
2: Nina po yi tatay po kinikana kwa nam rongo rongo. Nika totu kwa na nam makaina.
1: Ja, kantawa mwa. Kupon kwa awa.
2: Ya kani na nga. Uri nga. Uri asta. Awa, awa, awa. The boss.
0: Whip top up.
1: Ay, mga te whip top up. Ay, mga tirang kan te whip top up.
0: To whip top up. Kung nam tayo top up. Ayaw ko tangiria. Kaya nam tapo. Ayaw ko mena yay. Erang ini pesi.
1: Ya, bukan gua orang nek.
0: Ibu kini kita buat kan, kawal atau website ayo. www.vodafone.com.ky. Nakon coba, orang nampan telefon ki, ada nampan telefon rom dinia amais atau nakon pe.
1: Kita orang dah wapi mewah, siapa inanu ni semua telefon.
2: Kanoi kongkai, apa nanti nak tuan dia tak? Inanu nara sales Vodafone.

takan tani nga pa kwapun pen sa ni kata iliki mekan niki. Awam tani kaya ipon si tawa na liki timinis, ay nang poro ayo kaki na sinang tauray ni kaya nakuwa na konti ru ni karikirongro men panani kilipes. Ipuki ni kawakan kaya ipon kapenen na pa ang ram am rongrongo ni kilipes. Rongrongo na pa mayo. Rongrongo na pa mayo. Tipe-tipe ki me onnabe.

Poname ore me ne panani kripes. Ai kai rongorongol pukin nongoram, rongorongon na pemayu, rongorongon de pete peki, rongorongon na penna na, de ake asen kata rawaki, men na naru ne kareke rongorongon panani kripes, san ware kake na koim, ironga yere inata, de ripe dios. Yesen kametu waki mente kripes, how the Highland Resilience and Adaptation Project, kekoi rap, pa yeta panini makurian na naka wo one round, yon tepe makuru emereke yo yoni kawainan tapanini yon tepe makuru etamena. E kota ke mente kari kira ke yo, pakanwan teka wo one round na yo ponika tien te pui na tanke ibuki ya ni mewa communities, ki ni mewa site yon tepe makuru emereke yon kawaina tapanin katien wo wa toilet blocks yon tepe makuru etamena. Inge nanya wa yo ponika nuan anapoka te kari kira ke yo na koi afa makuru ikai, ibuki ni kapepe tien au kati ime tuan de riken teran eisaki, au kati ime tuan te mengeroi, na koi ya tein te rirei, communities awai pon na koi ya kain aba makuroi kai. Yese te bota kini makuri ipuki ya aine roren rikira ke taka karua kamei roi, na nga na karaparapa na koi ya, bota kin naru, bota kin aku autu ake asa, nira kanuan te rita kintaru meauri ere karawaki, nte ke yusi play clock manepe ya ante buka. Eta kue mwaisa paru koi ya rapatanako, nte rita kintaru meauri ane, aie tataru awai ya iroro, yesa ni kanako rawa kanuan te punga ane, Oni karika tena non deitaki, oni ponda no, ari ya kaines roi, mete poto ni yangwe, nanu maankan te utu, ina non tio ni meki, poni karikian, terikirake, mete mei roi. E ponda nga nakakaita webes, te pota kini makuri anya na kontikiri pes Uniting Church, ketike yusi ipukin anakakata roi, teritike yu ipukin tereitaki. Anakakaidua, ama nakata roi, ari eriana kuarona, Ari ya poni kana korawa ya iwakin kanu anteritaki iro ya aro ipukin teririke yu. Ya poni nangana pe anakatiki roi ya muaisa nakon ke yusi, ngai ya mengari kipa tesa bebeire ipukin ya pota ke aru ya onikiripes, o nakon te STA, ari ya rikipa teka women sa bebeire. Ya poni kana pa anape tiano ni katori kan kai esan di kipa tesa bebeire ipuki ya aro ipukin na nakairiri ya tamerua. Epi ya kakapa ya ira teatua, o nikairi ya aro nikapene, Pa anawaya ni paina te po pondanu. Anakapene yanteaka te po takine makuriane. O isa te rapatan takakaro e tene te Kiribes kete Kiribes National Volleyball Federation kete KNVF. Nikosana kwa min anakaisira ni poware koroyen te katini pungayana kun te sport complex i peso. O ware pundeitan na pia kanuan anatakakaro ipukin anakapu ime isi wani nome ta Kiribes. E riposin na anaperestens te KNVF. Esire me anakon anarun karikirongon panan kiripes, pati moan nante karinan nete ete peratu iroia aine, pun voli taivers me kanwangana ete wanate ngate tara, o eka women penaway team me kanwangana ene me pupuate tara. Are moan nante peratu iroia mane pun vankat, o nika women te sim e tanda strike. Ipukin te upen no ya moan na iroia aine te sim e pi hampo, o nika women Holy Tibers, me kanwanga ia e wawa te ngāte tāra o te wana te ngāte tāra i pukin te ka women. I puki ia mānen te open o ia moana pun Hawks me kanwanga na e wawa te ngā o Terminator me PTC me kanwanga na e te wana te ngā. E kakaitau tīre na kon te kampana e NPTL i pukin maninakin te ka pōn tene tentiririke iu. O te tan nungoran rongorongon na pentepetepeke. Esa te minista ipukin te pota kini pressman yoni BC e yoane na ivalulua, te akin na pa eraka yoan tenu mo te pirio nte manen di usiren mai sin bond the drug ari esa ni bus yoan tepe ina nun tenu mo te ririkin kai. Eta kon na ivalulua na kon te au sin tein te monipong pa yei ana kataumane e te wana te samare wawa te mirio nte tara ari esa ni kataua ki ina nun te kataumane pa poka ni katen te rapata e te counter narcotic bureau. E riposin na te FijiVillage.com pa ntain te kauntea ka yon te kataumane. O e tako te minista ipukin te pota kini Braceman pa era ka yon wawa te ngā pupua te case on the drug ari e taua ki miina ntiririke anaku. E tako na pepa i miina ye vaki Braceman na tausa ni kai ni makuri e te kanganga yon the drug o e noraki pa erangi ni ke erikaaki te case on the drug ntikin te vare ai e kaan te kateni makuru nti moani kuata ntiririke ai. Asta nga pei ka vanua topa vanu kini peireia pa anaka metua rita kia ia pota kini Braceman. E tako te vanua tu teili pa te pororo i ane, e rangani ia Braceman me nāpea kane te kona ani kaini makuri i pukin ka metua ande tua, si paan rongorongo i kakakawaki. Oka metua ande pe te tararua i pukin na iono.
Esa ina ki te pororo ya ne i pot vila i mere nan te minista i pukin tau te aga ina noa me i vanu atu. Andrew na poati o te minista i pukin te pota kene pressman me Papua New Guinea, John Pundari. E tako Pundari pa kawa kinan te rau o ka menu an te bene kaputa te pete peke, a rangi ni ireke reke ngai, o batangira deke reke te eme tua toa i mere na ia ate a kia wakaan. O esta te kamisina ni pressman me i tuvalu e meta sa makaili, Ntua pa, iria ini kamaita kiri ki te pouto kana kontara ruan te rau o ka menua ia pen te pitipiki. E pundanga na meroro makaili, yon te itera ane ni bowi in te United Nations General Assembly Summit nte wiki enako. E tua nako ia pen te onape pa, iria ite UN, ni karikei aua kaini pe aide, ari ena buokie iai a pen te pitipiki ni kona ni kamea tua te tararua o ni kamenua ia merava. E na karikira keaki, a iako na pai taan tararua o ni kawaki na tera un tepe. O ni katamerua i angan te toko na koia taan karika pipitaki ni kanuan buong. O ni putuka na waki te pitipiki i pukin tapekan anatangi na kondio anape. E tako pa tuvalu tepe me kaina e tepui me te wana tenga. Iei katapena pa e na kawaki na temerava e pupurana e raka yon isi pupua ni mepui tenga ati skue kilomita. Me e pondangin warereke na kona pai pukin karavan te tararua nana merava. Engi nani o Australia nga iare karikia angan tuvalu pa enaida anapowi te UN nani. Onde ta nuraan rongrongon ape no nape. Esa Amerika ni mga kanako inape anakano an takete na on Iran aware aipon na nakanime wani pongkai e eireis ni pomi a Iran. E taku anatanga ni puaka Amerika. Nga yate ime to aiterai ka wawa gane ni uneki o anta wante akante straight off almost. E taku anapis Amerika ipuki anatanga ni puaka. At the U.S. Central Command, pa e karoi ana puakai kai, ntaketi ni tapo i kakakokuru yon Iran, pa katani ka warerikia ni korakuran na natanga ni puakai Iran. E pontekin na nepe pa asa, anatausan tokara te wana te kaibuke, pa kametuan na nepe peire, ari tutukuan tiru ko atyo sinako, men anamete peire wani kapene Iran. E taku Iran pa yesa Amerika, ntaketi ni tapo ai ka arangini kakavaki iroi ana pota no meta, Niko taki metai eni priest, tapon tataninga ipukin te train, au aite mere enu anikipe. Eka metu anape BBC pa yei te puris, are Europeke peke imin anami saira Amerika, iderikin Panda Harpers, ne makoron Iran. Oye sana pepe aide, e kadina anape residence Ukraine, e velo to me Zelensky, ni kapene ete minister ipukin te tanga ni puaka, e Mikhailo Fedorov, are ekorakura poutoka ana iru ia ameta. Yesa ni kaweke e te uno te mamasa ni kosina no iroi arapata ai kakakakoro o atante. Tane mamasa kandia ki ponna ngina te rurondikirake. Apo ni koi kotake ni kota aki kukura ina no ia yon na tuu ni kawante pe hei Ukraine te kapong. Anu wasi iye peena e makoro yona taikua Fedorov. O taika toka te waki na konte toka ni kai yon rusa. O anta takarua koria ini meeme. Ntairikin te pongaanyo Zelensky ya kametua anu ameta ari enone e min Fedorov. Ba Major General Yevheni Kamara, aripon te ponomu ini metanui The Security Service, the SPU, awate nangitikin kaipa te ponomu ini minista ipukin anatanga ni puaka Ukraine. Etaku President Zelensky pa Kamara, e pondangi ni mata yon tani yon te waki ni puaka, o ni maisina pe nakona pa yon ka pongananda pe ka waika abo un te waki na pe ni puaka. Tera pe kau arerangi ni kainanu waki, nkai ete imetua Ukraine, ni kaitara rusa, na ia waki ni puaka are te imetua ni waki ni karokoa te ponge ai. Okupon te imetua nora anako ni panani kiripesa kani muatu kin rongorongo ipukin nora am aki asari kini katavura waki men anaru ni karike rongorong panani kiripesa.

0: Noted. Menna Kampana and Waterphone. Pataya and Kai, Yetayan Nakan, Nipakanpo. Yon another born Waterphone? Yang kaya na pagkano Waterphone ay monte na tiroin na rundi Samsung at Teo 6 ni po na tibubu api meriwaw ay ay rin na anakis ay ake po na
1: yang kami po ay mga TV na pe ng Samsung
0: payera ka na kibin ako akawari ginanom na yu Teo 7 ay wabubu at tibi meriwaw po ng kay apo ni po na roy wabubu ni mebi meriwaw kawara nan temoto yi 14 at tibubu at tibi meriwaw ZTE 835 tibubu ni mebi meriwaw po ng kay kuwara na penan tinubi avi 70 at wabubu ta tara po nang kai apo na roy puno wabubu ni mepi merwewa tinubi tv 80 max wabubu avi merwewa po nang kai apo na roy may mina wabubu ono bi merwewa
1: anaya anaya ngaya monte ka nga nga mota phone na ni ke show me poco e wabubu avi merwewa ta tara po na ang kai e popo kita wana kon wabubu avi merwewa Tablet ay katao roi na nalipeira ay kata Samsung Tab A9 o ye po ni po bukitawa na kon tinipupuwa ni mea pimerwewa. Ana Tab A9 Plus ni po na ay sipupuwa rwa pimerwewa o ni po bukitawa na kon onipupuwa ni mea puititara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inarikirong tinimiapuwi ni present de paka ni po yon na mga wawa antarepon at de A07. Irarike nane a my phone at the 17 na hakina nako o tapi wari kita repon ay kata roi nanu ni peira po pa ingai pa yeki o kyo kita ina

Menimin noram kunam te tokoranan, ya karo koi roi nara tain tairi kayo, ya puni puro ai tepui nake. Arata yare sina tauro ai kan ne, ni musira ai kan wan nam tairi kayo. Kura pariki noram tairi kayo, ham sero ani kori ke puni ngai yang fang so sari yasan. Ka kana koi noko kan wan noram yon panan miau ri FM 89.9. Sima ka spoki, na kon dikin ting apung na papakin ti miau, na na tangira tau ke, nam tairi ko pun. Tatane ye ye, jawa no wan ting apung. Mea tapi wan noko kan wan Ongram, yon panani meuri FM 89.9 na ikana karakoro kanuan nam tapas na kon tingapong ki. Sa mga kaispok na kon rin tingapong, tirano kanuan nam tayriki. May kanne, na katikiroy kong kanin yon panani meuri FM 89.9, kurapadiki, nongram, tikiroy kanuan nam tayriki. Tikiroy mesum mo sa mga pumo.

Bell family.

Aguas pasana penora te tokorana yengko ate stara pakawan re na kirun pasta namoto seke. O ya karokoiran na tayon meuri FM 89.9 tameron de maninga ponga yu ai wapui mea wa de menes ki wapui mono wa de menes engkai na kontewa te puginan te inga ponga yu. Ai rei pun panauri kini ka meuri a ninka katikiroi na koimre na nam tay na mora. Tera na ko kanuan nam tape sa yu. Kaya nito, kumarangan kaya ang susan, taro meori ka.

Kokore nante nga pangayu Meori FM sa toro ani ko ki o an ka kakatikiro hawa kanuan ngay nan tapa sa iyo men nam tapa ni kwa reisi ra may ay kaya na kwa ngura men ni peom te ka may yon te pas kaya na iya na may ngam mo isina nukun na pe may iyo kuna Meori na nan tameran te nga pangay isina te imeto ni kanako iri kita pekura isina ka Meori di kinta kura na iyo imain sa kanako te tawana rakatamna tanda no kawaki ipo kinta ngura ampe nga pangay iyo.

Andere niere Evi Tonquist me akunana ane the tree song. Aya karoida narada yon me uri efa me itinan pa inain. Ay wapu yi me uwa de minisin kayo apura ay tepu inan te inga apa ngayo. Sada kanako ingkane arakatanwata. Arakatanwata nanoka awak sinamuan nangkane mentawan kanwan tepong. Aria tauroi bikin nanguram. Usin nao taka tauroi nampai suwa o metuan tiang taka uring nampa tepi me wanua. Etei metu aka tau tauan usin nao mei meiaki meinu ku ipukin teitera meiaki. Ntiauno ni kiripes. Diki apa makuro ikatamena awarure. Aka urunga ki kai no anai kai ni paina te taratara roi. O etei metu aka tau tauan ni metuan tiang di merenan taipukin jauno ni kiripes me pahanape. Dikin tapa ki arotaki. Nangini karau aika kakanua men kurakura. Aka urunga ki nepe te pota nao meta. Ni paina te tatauroi anto toko ika nganga ki anakuna anro taki ei. Tauan kanwan te pongi pukin jauno ni kiripes me pahanape. Aria ka tauroa waki. Ni pon na nauang ki akara ngayna ipukin. Ngaynan te tapa sa iyo. Te pi meruay wa pungin talamakay na suray wa nga wapi maano wa. Anto ki kurakura nanti awano wa. Te pakantay. Te payariki. Wananginang menang buwa kay ka amin ay miyangin na umayakin tiyano ni Kiripes at ay meto ang kain rota. Rota o na tapiwa ang tiyano ni Kiripes mapanape. Tara ang tiyano ni Kiripes mapanape at tiyang ay apipit yun meto ataw. May mayo na kumiyang mayinu. Nipiri na unuwa na kundipi minimeo tenot. E na kunanto karimere nantay. Tari enemerepo. Taraan makini me putaritari tangaina iyo na uwanangineng tautana. Awa ni mea pururu ni karau naona tapioa. Taraan titairi ki tautana ta uwanangineng. Merakei apeyang tarawa maiyana. Anariringa si te mea pururu ni karau naona tapioa. Awa taraan titairi ki. Anaroi si te mea pururu ni karau ntaapa tapioa. Taraan kuria ranuka ope meame. Anariringa si te mea pururu ni karau ntaapa tapioa. Taraan te tairiki, ana uwananginan ngon karau pepe ten tapa tapewa. Taraan no nous tapi te uwea pirua ni kunau. Te uwananginan tautana ni mea pururu ni karau naona tapewa. Taraan te tairiki, te uwananginan tautana ni mea pururu ni karau naona tapewa. Ono otua tamena warore. Ana uwananginan ngon ni mea pururu ni karau na konne pepe ten tei ngapong. Taraan te tairiki ana roi. Si te mea pururu ni karau naona tapioa. Pahanape, ena uwananginango ni karau e pipite na kunne puntau, taraante tairiki ena uwananginang tautana. Kawainna makaina iwapongi mainte ispongieta. Oika tautauan diora me te iapus. Eka antani ngaki. Ta iusin iapus taari ngei ngapong te pime isuwa te minis. Nakono wanua. An sana pendo kon dieta na uwa te semari awa te nuwa te mita. Ke awa ruwai wa te mita. Dierang kanya kan tani ngaki to wana te minisi minu uwa na kon te tani mea ontai. Derinano to wana te semari a kia awa te mita. Te yapusa reimuina te pi mea uwa te minisi minu wanua na kon te tairiki. Kan tani ngaki te yapusa sin dieta na uwa te semari uwa ruwai wa te mita. Awan itu awan kanon tepung ibu kencan orang ikir pas mepana pe. Ayo mangkan ni arah kata nuata nano kawaki. Imain ni ada isu kau kata nuata. Aika kimoto tu menta pada makuriya kia popo tu kau ngram dengan apa ngayu.

0: මෙවුරු මෙන් USB ගිරිබස් කැම්බස්
1: USB අන්තරන් දෙලේ ඇරිය තාතා අර එනසි කොනන් දෙකේ ඒක කපయ్యා මේ මීල් නම් තමයි තපයි මා අන්ද කියන තැන් දීපා නරුණයි තමයි සර්ටිෆිකේට්
2: ඩිප්ලෝමා degree postgraduate masters doctorate of my profession
1: yai ka nga ngara na be usp me na pe pai ka akatu ki bro mai e ko na ki dibes tipe tipe ki oi to na pe e panin
2: oi bukin nam rong rong oi te ne to na kan kai mu ki ana ka din din usp ke chen romen te bukin ta ka go one semester go go changa go pin na no wa ana to kin te buin an turai e na wa ki te ri ri na no go pin turai go go changa go pin na no wa
1: na go im go ye ko bo ke pun na kya usp id number me Mine. Are you the link www.usp.ac.fj/apply? On where for men, Kita Natere in the men, our am semester, ke woa terri in Nakere. Are you the link? Are you www.usp.ac.fj/resume? On Kami, Akiramnaipitami campus, Kepitakin the program special registration, Karwanam course, the Yoran Honte link. www.usp.ac.fj/ako KAAGO
2: Pacific Tay Preliminary from 6th level foundation from 7th level ngoy area dipene amkora ko no wa ke amkora gi suwan taka warinan betauro ina be usp ni bisimai ko nakon na na preliminary program on a foundation program continuing vocation and education training ki the civet program eba aika kona ande ke yai certificate or diploma tan mauri ak amen ni mauri experience me atwai de kya qualifications ayona beto wanan ne me men cce office ke continuing and community education ko pure cce ni bisamaya te ak akan koroy yo courses amai puri puri mai sin na yo courses ari akunan koroy buki men katane kami ak atwai de kya ni mauri
3: ai kai requirements ke baya kainan wa ki ibukin chakarin den ibung ni pun academic result ke ambui our reference buki ta ni makuri
1: o jira ya pun tau ko tai tau tau an tai kamina o ena po ben kana ya inte ka wo wan semesta ena inte ka pelera ante pina surai o ena tira ke tere ire ni mapi surai mai ere tai tapara pa yo ki metaruan usp ki pes na noiko on po to haiko ibukin tai ai ka na ro
2: tai tapara kawarira Anche makuri ke tarponi tanche namba ai suwane me wakia wo wate wana ake wa nuwa ne mewa
0: tikiroi ni kapeni inanun buka meruan araka bui me suwani no meta apera ai giri pes
2: se meuri tiroi o te tapuma yoran kapeni kampesen da

0: Business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya aw katanwata yuhan ka nang gilipes kukunan ni buwakay.
0: Aki ang nga na ikoy ko ito. Sire ita kinakun na ng SIM Marketing PPA. O, abon buo ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay, ang kangangan ni karawan ng promotion.
0: Natuwa ko meti ko aw. Natawa na ilon Marketing PPA. Sikunando ko na rin ang tamay. O, ni karawan ang tamay na kon na rin ko tangi diyan. O, sikunando ni karawan ang script. Rilan ang tirilyo. Kusiyaro. Arin ka na yung urati po sa lalata. O, yabon niyong tangi na ganano na. Tangin ang promotion na rin na kalako. Ginanon pa namin ito. Puno ko na rin ko namta po. Ni create a promotion. Nakon nada ada ko ni kanta ni ngaya bangaya ana tang roy o ni mamila roy na konte portal mama ka
1: deita ki na koira na ranampa e ono wetin wa ke tin wa ke to wana ni me wa ke ke siwa tin wa ke a ke to wana wa nuwa to wana wa nuwa ke marketing at ppa.org.ky ke message na koira na na Facebook page ppa broadcasting and publication authority ke ppa Maori FM 89.9

0: Vodafone. Pataya ang kay yaitayan nakan nipakan po iyon na darabon Vodafone yain kaya napakan po Vodafone amon tinatiroin na rin sa Samsung at AO6 nipon at ibubuha pimerwew ayay rin nabim na anakis ayake po na
1: yan kami ko mga kive na din ng Samsung
0: payara kami na kive na akawari ginanom na iyo AO7 ayawabubuha tipimerwew po ng kay apun po na roi wabubuha ni mabimerwew kawaran nan temoto i 14 at tipubuha tipimerwew ZTE 835 tipubuha ni mabimerwew po ng kay kuwara na pinan, tinubia vi 70 at wabubuwa tatara po ng kay. A po na roi, punong wabubuwa ni mepi meruwewa. Tinubia TV 80 Max, wabubuwa bi meruwewa po ng kay. A po na roi may maina, wabubuwa, ono bi meruwewa.
1: Anaya, anaya, ngayon mo ante ka nga nga mwota phone na aniki.
2: Show me poko, e wabubuwa bi meruwewa tatara po na ang kay. Ia po po kita wana kon wabubuwa wabi meruwewa. Tablet ay kataw roi na nalipaira ay kati Samsung Tab A9 o iya po nipopo kitawa na kung tinipopo ni mga pimerwewa. Ana Tab A9 Plus nipona ay sipopo arwa pimerwewa o nipopo kitawa na kung unipopo ni mga pititara. Kapo ang kay wawa de Samsung A7 o inarikirong tinimapu inipresent de paka nipo yon na mkawawa ang taripon at de A07. Irarikin nani ang my phone na de 17 na kakinan ako o at tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay, payekyo kyo kita ina.

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya ako katanwata. Yohan panani kiti pes ko na ni buwakay.
0: Aki ang na ikoy ko ito. Sireita kina kong nanaw si Marketing BPA. O, abon na buwak ko na ta. Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yay, ang kangangan karawan ng promotion.
0: Nakuha ko meti ko, natawa na iron Marketing BPA. Sikunando kong nari ang tanay. On karoa am tamay na kon na rekotang iria. O sikuna na ni karoa am script. Lila ng tirilyo. Tiyaro. Arin ka na yung ura at po dal nanta. O ya po niyong takin na na tangin ang promotion na rin akala ko. Kina nun pala ng ilas. Kuna kuna na bando kon nam tabo. Ni create ang promotion na kon na ba. Arin ko po ni kanta ni ngaya. Bangaya anything Roy. O ima nila Roy. Na kon ti po dal nanta.
1: Deita kina ko ira naranampa. E ono wa tenua kia tenua kia to wana ni mewa kia. Kisua zenua kia akia to wana wanua to wana wanua ke marketing@bpa.org.ki ke message na koira na Facebook page BPA Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

0: Melody. Melody men USB give us canvas.
1: USB ang turan diri ari tata. Ari enasi ko na andi gigay ta kapaya. May win nam kamete pay maka. Andi kena te andi pa. Naron na ikan.
2: Certificate, diploma, degree, postgraduate, master's, doctorate, or a profession.
1: Yay! Kangangara na ba USP may na pepa ika akatuki bro? Ngayi e kona kilipes tipitipiki o ay tiyon na pe e panin.
2: O bukin nam rongrongo o ay tiyon eto na pe ang tayinugi anakadin din USP ke temperament bukin tsaka wawan semesta wawatanga wapin na ono wang. O natukin tibuin ang turay. E na wagi tira ili inanong wapin turay wawatanga wapin na ono wang.
1: Na huwe mkwe ere kubuo ke punakyan USP ID number may mayna ayute link www.usp.ac.fj/apply Ongoyere kwa mene kita na tereire nte mene awa am semesta ke wawa tereire kina kireire ayo te link ayo www.usp.ac.fj/resume Ongami ake kamna ipita ame campus ke ipita kinte program special registration karuan nam course tayo ka na honte link na pe ayo www.usp.ac.fj/ako KAAGO
2: Pacific Te Preliminary from 6 level foundation from 7 level ngwe ya gipene amkora kyono wa ke amkora gi suwan taka warinan eta uroina pe USP ni busmai ko na konna na preliminary program on a foundation program continuing vacation and education training kit the civet program deba aika kona ande ke yen certificate or diploma tan maguri ya kame ni maguri experience me atwa ide ke ya qualifications ayona ke to one and me men CCE office ke continuing and community education the kukure CCE ni busmaya te ya ke akan koroy ya courses amais kurikuri maisin na yan courses ari akunan koroy bukimin katane kami ake atwa ide ke ani maguri ai kai requirements ke baya kai nan wa ki ibukin chakarin din ibung ne bung chaka themic result ke ambui au reference buketa an ma kuri
1: o jira ya pun tau ko tai tau tau am tai pamina o ena po ben kana ya inte ka wo wan semesta ne nain te kabe yara de pinan surai o ena tira ke tiri ni mo pin surai na yere tai tapara pa yo ki metaruan usp kripes na noigo on po to kai ko ibukin tai ai ka na ro ko
2: tai tapara kawarira na manche ma kuri ke tare po ni dan che namba ai su wan ne wa kya wo wa che wana ake
0: Tikiroi ni kapeni inanun bukameruan arakapi meisuan inoameta apera ekiripes.
2: Tineuri, tiroi, ote tatumua yoran kapeni, kampesen rata.